wa la tai pa nai ngai li ma sa ya lai man ni sa ka li nya lam lung gang kenyam rai te biang asap rai